Muna sangwa sunyandolo yusudu di makasa wa namleva wasu o sol mako salad. Yo.